0: 88.4 FM.
1: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase-Afrika nonhlanhla umfoka ngwenya.
2: Uze wazi umfana adlala phansi emsindo emacunini. Ha, ngihleli nawe umfoka ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM, ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje ziyakhala.

se ngifikile. Basaba fana libovi robothi. Bathi 1 rand ikhathe lomkhosi etepisong. Nami sengophephela kulo ngoba iyabiza iDross. Yakhumi ibhatata yami yogcina yajabula ihavolo yamadoda. Shafaza shamata tapanze kani fulu ubuza ngkuzi nsuzi ebe ya keli ngakeli babe ngani pebduze no msholozi nyanga yimu wetu mwaza jam fuma paze mashati na mnyana mjeba shaa ingi titi vele bonga sebe zimile lama.

0: Nyawo FM. Umthobanyawo. Umthobanyawo. Onisiqi sase Africa. Nonhlanhla ngwenya.
1: Let's go.
0: Number. Drop it. One.
2: Hayi ngobulwesine namhlanje. Eyilanga lo mama. Hayi ngwadonsa nje mntamkhulu ngidozona. Madala bese womama. Kale nje la komama mahlambisa. Mrs. Macintwana, light of thing. Nomzamo umthembu. Usindicela. Ubazothi umazethethe londiwe. Mase ngithi ngibacela ngengoma nje la engiyithandi la. Amabhungu isishima. Babungayitholanga ke mntamkhulu songidlala bagijima. Bathi yami le ntombi. Ngajabula kakhulu kehla lami. Lona ipholo lethu afeni iy'tezi.

0: yakhe encane kodwa nje saneningi idingo iziningi kakhulu idingo manje amandla emali aphelile akasekho bese nhliziyo indaba epholobayo ukuthi ayi ngisuke ngifusa omama kodwa imoto sembona ayi mhlawumbe yepholo wahlala nomuntu orayithi noma hlala lodwa obangeke uma uhlala nomuntu wesifazane lwefuma ufusa omama bodwa nami ngike wathi ngisemakhaya ngoJulayi ngathi ngiselivini ngathi ngiyabavusa ayi ngathola imibuzo ukuthi obani umati omamteli njalo obani osisibazo obani omazethethe ayi washo ukuthi phela thina saganwa abafazi hayi bodwa nabamatha soxabana ngathi awu umuntu akanaki indaba zakhe lani melale kanabo ukuthi ngenzani kwabe yilokho nje hayi washo ukuthi hayi kwehlula ngoba vele thina sigalwa abafazi hayi ngiboka nje ngiboka mpilo mani
1: Weh polo buhlala nobandla. Hey twai, ushukuthi uhlala yedwa.

0: 5 minutes to shayile time ziphungele mapholoba kuthiwe ngathi hayi uhlala wedwa ndoda uyini uvela ngoba amathiwa khona lapha nake umama hayi ngeke kubiza abantu lapha nake besifazane nyakuzo baba maqonxela isimo sibi ngempela nabazali sebayagembula ngezingane zabo nawunede nje wathi eh baba awukuthiwe isicelo nje lapha ekhaya u40,000 konke enjalo khonsizwe ke yangixoxela kanjalo ukuthi hey ngake ngaya kwenye indawo kwathiwa nje isicelo u40,000 ngasabathe siyanqaphaza kodwa hayi ayikhona 40 awu kuzokhandwa isihlobo esihle nje wasegenjula ngezingane zamantombazane manje nalapho kusezibizo kuyobiza kuze kubize ngisho kubizela ngisho ikati kuthiwe kufuneka ubisile ikati izibizo lezo ngithi hawu ngabe kuyadlalwa ngeke mina ngeke babili abantu kufuneke babize unina noyise abanye ngeke hawu izibizo zizeyifaka umama wakamakhelwane wakwamgada ngolunye usuku uma wakhe ngekho hayi noma kwamakhelwane siyambizela kwamgada naye hayi ngeke msane ugembula nganza kwethu ngezingane zamantombazane zophelela emakhaya njengobesho nje ubaba umaqonxela ukuthi-ke mpelake kwakuganekwa ngekhadi zabo manje kuyabiza ukuthi kubiza nabazali sebebuthola ilotho ngathi hayi khona
1: hayi umtimane kumanje nje nangukhona la eduze wa akama ngithi akakhulu kumela ngithi ngamkhulumisa ngithi akucela phawula bayaphawula abanye umama la hayi uyasaba untimane banakhushuze nje uma sengabe sengilokhu zathi uyanqabanqaba ngithi hayi bo mina ngiyangena emsakazweni mane ayikhushuze nje nami la eduze lawo umtimane ukhona ngihlala naye sikhathi buyayihambekayo emakhayake kodwa nje ngihlala naye mntamkhulu nangu nje afuna ukuthi ukhuluma
0: hayi ukhona baba maqonxela ukhona John Dimba DM Sakaza danko
2: Sakazi angijwayele ukubhalela ohlelweni lakho kepha ngithe namhlanje make ngithathe ipeni nekhadi ngibhale senginehora ngihlezi ngibeke indlebe emsakazweni wami ngilalele uhlelo lwakho olumnandi ubuduhuduhu bezingoma zedisco ngikuzwile ubuhlavahlava bamanoni ejazz ngabenanela ngabhema ngakholwa ziihlonono zonyawo lomqashiyo ngaphambi kokuba olugoqe uhlelo lwakho msakazi ngaphambi kokuba ngibuvumele bungise kwelamathongo ngaphambi kokuba ngisincishe impilo isibani sami ngicela ungithathe ngamehlo engqondo ungigulise ugulolwandle ngasenyakatho ukuze kuthi xashane ngikhwakela osebeni lapho uthukela luzidela amathambo lizijuba olwandle bese ngiyihaya yami ingoma yothando.

Ubudlelwane buyabhidlika. Yonke into engithi ngiyayenza ayinampumelelo. Ngilungisile ekhaya, kwathiwa senza umsebenzi kababa sawenza kwayifanela. Kwathiwa senza umsebenzi kamama sawenza kwayifanela. Ngenza umsebenzi obothinta ugogo wami kwayifanela. Ngalungisa imimoya kwayifanela. Ngakhuleka, ngazila nokudla, ngaqala impilo enhle, ngahamba iy'nkonzo, kodwa hayi namanje ngisayihluphekela mina. Ngifuna umuntu othi umprofethi nasebusuku abakithi abafiki ngisho ukufika nangephupho. Noma ngiwaphuphile ke amaphupho ngiyawakhohlwa. Angazi konakelephi kimi, angazi kwenzakaleni ekuzalekeni kwami. Ney'ngane la ekhaya ayiphumeleli. Ngikhuluma nje sengikhulile manje ngigugile. Nabazukulu ngiyababona ukuthi nasesikoleni badonsa kanzima. Ngaqala ukuhlala emqashweni ngimncane, namanje ngisahlala emqashweni. Angazi konakelephi empilweni yami. Ngalahla ubaba wengane, ngalahla ubaba walezi iy'ngane. Umuntu nje wesilisa ungathi ngiyamshiphela uma efika eduze kwami. Uma singakacambalale kuba ngconywana. Uma sesicambalele uvela afisa ukugqoka ngisho ebusuku ahambe. Nalona engithi ngihleli naye la ngiyabona ukuthi ngathi ngisengimshiphelile. Usahleli kodwa yena, kodwa hayi, uthando lwethu lumuncu. Asikho isimo engisibona sisombuluka phakathi kwethu. Kubi, kubi, kubi, kubi. Umprofethi ngicela ungisiza, kanti ngenzeni mina? Nakho sengifisa ukuthatha intambo ngiyilengise, ngoba ngiyabona ukuthi ayikho phela into engiyiphilelayo. Kade ngithi ngiyazama ugoqoza okudliwayo, awu kuphele ngisho sawothi kwaphela ngisho amafutha. Angiphathi ke khona okuyizishebo esiphilayo, bese ngibhalanse ngeklabishi. Ma ngithi ngiyasondela eduze kwalo ligcwele iy'mpukane, wu la ngithi ngiyalibheka, hhayi akuzona iy'mpukane lezi. Ungathi selize laqala ney'bungu, ngoba manje hhayi impilo yami impela ayiphambili. Ngifuna umuntu mina othi umprofethi ngigula ngesibeletho mina, sibi isibeletho sami. Ngigula ngesibeletho mina, ngiyopha kugijima into esibelethweni. Ungafunga ukuthi khona ingane, khona isigaxa lapha kimi. Nobaba wala ekhaya nkosi yami udabu seyalazi ukuthi ayi sithi siyenza, awu sivele siyeke ngoba akusaqhubekeki. Angazi noma ama-alsa, angazi noma ama-goldstone. Make wathi uyangicindezela ngivele ngigxume, ngithi awu uyangibulala wena. Awu umprofethi, izifo zidlala ngami, zigidagida kumina. Ungafunga ukuthi abafana belungiselela imeshe enkulu. Ngifuna lo muntu mina othi nginezitha yonke indawo, abantu abangifuni. Ngifuna umuntu mina ongasahlali ngisho nasekhaya, osehlala ekubhaceni. Lawa okade uhlala khona wabaleka ngoba kukhona impi eyayikade isiqhamukile. Ngifuna umuntu obamba imali othi ngihola ngolwesihlanu la ngisebenza khona. Awu kodwa ngomgqibelo lishona ilanga,
isuke sengibaluhlweza.

sisuka nje thina womavula kuvaliwe yabona ngokwempilo nje angimazi umama mina angimazi ubaba angikhulanga emndenini wakithi ngolimi olujwayelekile ngiyintandane akunababa akunama ngolimi lwasemhlabeni baba ngaze ngimazi ngisho ukumazi umama wangilahla ngimncane eqedwe ukuxabana nobaba engikhulelwe waseyangiteta uma esengitetile kuthiwa wazama emzamo eminingi umama yokungibulala wehluleka wangifaka kuplastic wawubopha uplastic babesebenza emasimini eyinkopholo kuthiwa wahamba nalo plastic ethi uyowutshinga ethi uyongiphosa emfuleni wahlangana nendoda yakamsani ihamba nesalukasayo umagumede kuthiwa wabuza umagumede uthi hayi bo wesibanibani yini leni oyiphethe wavele wadinda iy'nyembezi umama wakhala wathi njengoba uwazi ukuthi ngangikhulelwe ngatete ingane uyayazi angithi isimo sempilo siyangishaya ngibuyela kwelakithi manje eLesotho ngizamele ukuyibulala le ngane yangafa ngiyoyiphosa emfuleni manje kuthiwa wathi umagumede hayi bo awuvule lo plastic mayethi uyawuvula ulunguza phakathi kuthiwa wathuka wathi lezi zinto zami igama elithi ngumzinto lazaleka kanjalo kuthiwa lo mndeni lona wakamsane umama magumede bavele bangikhipha kuplastic bangithatha kwathiwa bathi ungayibulali le ngane sizoyikhulisela thina ngakhula kanjalo ngakhuliswa yilowo mndeni ubaba ngimazi umama ngimazi kodwa uJehova ophumelelisa abantu wangenzela umusa namhlanje nginomndeni namhlanje ngiphila impilo engiyithandayo namhlanje ngihlala ey'ndaweni zomntakabani ngigibela iy'moto namhlanje hhayi imoto izimoto mlaleli wami ngifuna ukukutshena ukuthi uvaliwe akusho nje kuze uvuleke impumelelo ikhona yabona uma ngathiwa ngiyakutshena ukuthi ngayivula kanjani impumelelo yami uzobona ukuthi umhlabathi unamandla kangakanani mhla ngizoshintsha impilo yami ngaya eMpumalanga province ngazila ukudla for 30 days ngo-2008 ngishintsha impilo yami mina ngaya eMpumalanga province ngayo zila ukudla ngahlala ehlathini for 30 days ngiguqe ngamadolo emhlabathini ngikhuluma nomhlabathi ngitshena umhlabathi ukuthi awurivese isiqalekiso esisempilweni yami songaphumeleli Shabbat uyakhuluma. Obaba bethu, omama bethu, okhokho bethu, ophukhokho wakho, wagwinya yiwe umhlabathi angithi. Bathi abazi kahle, bathi mhlaba unoni. Lalela wemlaleli wami. Lalela. Ngayishintsha eyami impilo. Ngeke ngihlulwe wena mina uno-anti. Unomzala usenobaba omncane kodwa uthi uyahlupheka woza kimi ngolosihlanu inkonzo yobusuku bonke emansele number 110

insebenzo yesipikili thatha lesipikili thatha insebenzo yesipikili eminyango mawungena eminyango nje lo mfana osemnyango uthi ngicela lensebenzo yesipikili esani improfethi usipikili bonke laba bantu bebekade bekuthakathe ngenhlabathi zamathuna bekuthakathe ngomhlabathi bekuthakathe ngenhlabathi zesiduli bekuthakathe ngenhlabathi zeimpambano ndlela bekuthakathe ngenhlabathi zasemagqumeni zaseintabeni zasemathafeni bonke labo bantu ngizongena ngizobe ngiphethe isando sami lesi sipikili sakho nalensebenzo ozobe ihamba nalesi sipikili uzowubona umhlolo ngoba awukwazi ukuphuma kulento abayenzile singakwenzanga okuzobahlukumeza nabo ngizobaqongqotha mntanami bayophenduka imkhovu njengoba bebephendule wena umkhovu njengoba ingekho into yakhe elungayo njengoba kube ngathi ukuyikheji nje ulokhu uzulazula ndawonye uqhunyelwa wophaqa kungekho into ekulungelayo ngizoyiqaqa into zakho ngithi mina ma ungena emnyango thatha le nsebenzo yesipikili uyinikelele u-R100 bese uhlala phansi usiphethe lesi sipikili sakho nalensebenzo yaso funa abantu bakajo utsho omunye kodwa mprofethi inkosi yami le nkonzo yanamandla ngiyayidinga ifike kabi ingaholile lalela la hamba kumashonisa thola le mali ngoba mina ngifuna ukuqeda le nto ngikuphinde uhlupheke wemntanami cele endodeni yakho kudala ucele indoda uthi ayikwenza ikhanda kucela into esile distance cela kuyona dayisa noma yini lapha ekhaya wemama lapha endoda dayisa imbuzi hey bazoyitshotsha lezi mbuzi nkosi yami labo bantu base-Great Town bayoyitshotsha lezi mbuzi zakho sazingekho ngoba lezi mbuzi iy'dalwa zikunikeza ukuthi solve iy'nkinga obhekene nazo u-395 nje suka lokhu ubalisa dayisa noma yini lapho bese uyeza dayisa lelo fridge vele lelo fridge lelo liyisingile uzothola idabuli yefridge iy'nsuku zingangakhi waza kulo msebenzi angifuni umuntu ozosala kulo msebenzi umsebenzi ojulile kodwa uzoletha injabulo nempumelelo kubantu R395 zokhanya into zakho ziyovuleka ngiphathela iwuli emnyama bese uphatha umhlabathi wala ohlala ngakhona phatha iwuli emnyama bese uphatha umhlabathi wala ohlala ngakhona bese uza kulomsebenzi omkhulu kangaka esizobe siwenza umsebenzi lona oyokwenza ukuthi abantwana bakho bakubonge noma usuku obandayo ukuthi wanqaba ukuba bafele enhluphekweni uphatha intsonto emnyama nomhlabathi wala ohlala ngakhona lalela uvaliwa wena ngomhlabathi kodwa ngizokuvula ilanga lolo hlanu lwakusasa umuntu nomuntu oyophakama empilweni bantu bakithi ngibonge kakhulu uJehova makanibusise uJehova makanenzele isimanga thumela isicelo sakho somkhuleko njengamanje ngiphuthuma entabeni sukela ngesonto edlule impilo yami isekuhluphekeni ngisosizini ngilala eyintabeni ngilala egangeni ngikhulekela abantu bakaJehova ngikhulekela abantu bakaSimakade lokho engakwenzelwa inkosi ngisenhluphekweni yangibusisa yangiphakamisa nawe ingakwenzela ngake ngatshena abantu uma ngitshena abantu baye babone ngazuthi abantu ngiyabamotivator uma ngithi mina lo mavula kuvaliwe ngake ngahlala endlini ka-R35 umjondolo engangiqashe kuwona owawukade uwumjondolo wodaka uma linetha wayivele ngime phezu kombhede ngoba yayingekho indawo engekho manzi endlini engangihlala kuyo ngake ngihluleke ngisho ukukhokha lo R35 mina mavula kuvaliwe kodwa uJehova wangenzela umusa kuyasukunywa empilweni awuhlali phansi uyaphakama ucinga impilo nga kodwa ngolo hlanu uzobe

0: ukuphila impilo okudalwa icinga emansele number 110 inkonzo yangena ntambama ngo-6 wantambama yaphuma ngo-6 wasekuseni iphuma abantu baphakeme abantu bacebile babonile abantu inkonzo athe ngibenzele yona ngababusisa abantu busuku bonke ekuseni ngangikhipha iy'lwane ey'sabekayo ekuseni ngangikhipha iy'poliyane ey'sabekayo ekuseni ngangikhipha imincwe esabekayo ekuseni ngangikhipha iy'nyoka kubantu ngoba abantu ngeke baphumelele ngoba kunezinto abantu abami esenihambana yabonje ngoba niy'bhizi lapha embhedeni nithi niyafunana manje uney'lwane lo sisi uney'lwane wena sisi unesilwane nawe bhuti unesilwane njengoba nithi niyalala nje nifida ney'lwane umfidesak wozani kimi nginikhulule bantu bami umnikelo wale nkonzo ezoba ngolwesihlanu lolu lwakusasa inkonzo yomhlabathi okhululo kwabantu 395 rand ma ungena emnyango ungakhohlwa thatha le yensebenzo ngo-100 rand yesipikili jova makanibusise bhala iphepha ley'celo bhala iy'celo zakho phatha amanzi ngo-2 liter noma ngo-5 liter ufike uwabeke ewabusise umprofethi ayohlambulula ikhaya ayohlambulula izinto zinsebenzo zomprofethi zobe zikhona baphila abantu babusiseke abantu indumiso iyobe ikhona kuyobe kuculwa bobe bekhona abasibusisayo baphila abantu jova makanibusise niyophakama bethanda bengathandi niyoceba mlaleli wesiyathuthuka FM woseThekwini ngolwesihlanu emansele number 110 kumngeni road eDurban station inumber 076 66 48 114 ungafona kuleyo number noma uma ukhona ofuna ukukucela noma ukukubuza 072 68 60 740 072 68 60 740 Jova nibusise uJova nenzela okuhle amen bantu abafone abantu abafone abantu abafone
1: yebo kwamavula kuvalwe sokwamukela
2: yebo baba ngiyabonga mprofethi wami ngizosuka manje nokubonga
1: yebo ma
2: ngahamba yebo ngahamba ngaye emgedeni
1: baba ya
2: mengiye emgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya
1: yami
2: ney'nkinga baba zokuthi imali yami yayingaphuma yasemsebenzini ungasatholi iluso nje ngisesuzingangisebenzela ihala
1: okay
2: baba ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami ngahlala isonto lodwa yangena ibaba imali yami baba umprofethi ngiyabonga mprofethi wami ngiyabonga unkulunkulu ungathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi
1: ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume
2: yebo mprofethi kunjalo
1: siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu
2: amen
1: ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe Oh wabaleka nako ma. Khoma vula kuvale sokwamukela. Molo ma siyaphila ma.
2: Siyaphila nathi mprofethi.
1: Yeah.
2: Ngizobulela mprofethi. Ngandisexaweni.
1: Yeah.
2: Xaweni mprofethi. Wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama lapha endlini nkulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwapi.
2: Yebo mprofethi
1: okay ya
2: ngithe mprofethi kusanjalo wase ngixelela umama umama makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho
1: ya
2: hayi umama wabahlanganisa abantu mprofethi uthe sebahlanganisela abantu basekhaya ndabaxelela uba kunesiprofetho esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami
1: ya
2: hayi kuthe ndisabaxelela mprofethi unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemesa sixaxeka ukuba ukhalelani na hayi njengbe khala nje mprofethi usethi mna ngiyayitsho le nto ngiyayitsho le nto ubani wabulala umkhwenyana wakho wathi ndiyolikhombisa pha anibulele khona mprofethi heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisimangaliso siyamfuna
1: ya asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvala usokwamukela
3: yebo baba lintani
1: siyaphila
3: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngami
1: ya buthini ubufakazi bakho
3: ubufakazi bami baba beninenkinga ngaphansi engithumpa

0: kuhle baba.
1: Aw.
0: Ngithema ngilandelele enkonzweni zakho baba. Kwanginikeza izisebenzo zenhlanhla baba. Bekufanele ngisebenzise. Uthengele inye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika usisi wamakhelwane. Mefika babusisi uthi ngiyacela la ngaphandle mangifika ayibo imoto naye emile la. Mangithi ngiyafika awuzobabwe ngani zami baba. Uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina. Uthe suka wangeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane uthe ngithenga lezinto engizidingayo baba. Uthe ngisahlele sehambile baba. Kwangena ikholi yakhe baba ngisamangaze sisebuyile. Uthi baba ufuna ukunginikeza imoto.
1: Hawu!
0: Kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni isebenze njengo-Uber. Ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba.
1: Ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe, kubuye ubaba wengane obesenesikhathi wakushiya.
0: Yebo baba, beseminingi iminyaka engekho ngihlele ngedwa baba. Engiyabonga kakhulu, ngisize kakhulu baba, ngiyabonga.
1: Siyabonga kakhulu emntanami. Ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe neyingane, iyingane ezingondliwa, ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe?
0: Ngingacela baba, ngingasho kubona ukuthi mabasukume baba. Izinto zakho izisebenzo zakho ziyafodeka baba. Konke kuyenzeka. Ngiyethemba nje baba, konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile, mababhuye bayisontuthi baba.
1: Awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke. Awubatshene ukuthi abakhahlele ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe. Awubatshene mntanami.
0: Ebo baba, bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konto ukuze kusekuseni baba. Ubaba uyasebenza, uyahlola, akukho angakwenzi, uyayivula iminyango eseyikade yavalwa. Ngiyabonga bazalwane, ngisindile nami, ngiphumile ekuhluphekeni kumanje sikhuluma.
1: Sibonge kakhulu mntanami, iqhubeka ibhizinisi, imoto izale ezinye iy'moto mntanami, kukhanye.
0: Ngiyabonga baba.
1: Kunjalo mlaleli wami, kunjalo uDr. Mzinto, umavula kuvaliwe. Ngisho umuntu Nkosi yami othi mina angaze ngiye kumavula kuvaliwe, kodwa ngiyazi ukuthi unabo ubufakazi lapho ekhaya. Imkhuleko nje engiyenza eredweni, ngithi bamba amanzi ekhaya, buningi ubufakazi ama-VN esiwatholayo, abantu bebonga, abantu betusa. Ngizothi mlaleli wami lapho ekhaya, wena ofuna impilo yakhe ishintshe, woza kumavula kuvaliwe, ngeke singehluli isimo sakho. Kwamavula kuvaliwe sakamukela.
2: Tata, mavula kuvaliwe.
1: Yebo.
2: Dokotela.
1: Ya.
2: Ngifuna ukudlulisa ukubonga tata. Ngingumuntu ogembulayo tata.
1: Okay.
2: Bendinganayo hlobo inhlala.
1: Ya.
2: Ngithe ndakuze ecaweni lakho tata, ndathola uyafika izisebenzelo zokunikela, nami ndanikela.
1: Okay.
2: Ngithe mandele ndinahlala isonto, ndaphupha ebusuku ngathi andivuse ushaye emhlanu mandivuke ndihambe ndiyozama imali yami.
1: Okay.
2: Ndiwinile tata, ndiwinile, ndiyiphethe ngesandla ndiwa ndikhetha nje.
1: Hayi bo. Uwina kafino.
2: Ngiyabonga. 20,000 uphethe ngesandla, abantu abami bajabule bayafa tata.
1: Hayi bo, hawu siyabonga.
2: Oh tata, ndiyabonga kakhulu, ndiyehlisa ukubonga, ngiyabonga.
1: Vele uwumuntu wekhasino.
2: Ewe tata, bendingumuntu ogembulayo kodwa bendingawini inhlobo.
1: Ubungawini inhlobo.
2: Bendingawini inhlobo, bendingabi endanayo isihlahla tata, kodwa ndithewa ndinzakwakho ndabendaneenhlahla tata.
1: Ngokufika nje amavula kuvaliwe, unikele nawe makunikelwa, kwase kuyaqhuma kwakho.
2: Oh, kwaqhuma kwamdada, kwaqhuma. And inhliziyo endlenze ndabule ngayo tata, andazi bangibonge kanjani. Ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga mntanami, uJehova kubusise. Qhubeka mntanami, udle imali yasekhasino.
2: Oh, ngiyabonga tata kakhulu.
1: Kunjalo mlaleli wami ekhaya, sengizothatha bebe babili bebe bathathu. Yona inamba ka 064 533 3512. Fona mlaleli wami, isikhathi sakho nomprofethi, umprofethi wabantu lona.

0: lakho ukukhula kwengcebo yakho umnumzane osuthayo
1: umuntu mebizwa ngesigwili two gwili lidala
0: wakubukisibaya ukuthi sibaya isibaya sakhe simi kanjani kodwa mkhulu isibaya sasingavesana esikhishwe nje
1: okay
0: kwangavesane njena ngithi mekukhona mhlambe umakhelwane noma ubani odinga inkomo esibayeni noma ofuna mhlambe ukuthi awuzocela umakhelwane ngisacela unginikeze inkomo ngendlela abazoxoxisana ngayo banikezane ngayo yayingavesane mkhulu njena athe seshilo bese sethi hayi ngiyavuma ngiyakunikeza ngizokunikeza le kwangavesane ukuthi mekuzokwenziwa isithebethi zeni la ekhaya avesane ayesibayeni akhombe athi nansi sengiyayikhomba iyona esizokwenza ngayo isithebe wayeqala emsamo kehle ayobika kubantu abadala ukuthi ngizocela ukuthatha yangizwa mkhulu ngithi wayeqala esibayeni ayothi ngizocela
1: noma abantu abadala akazili
0: ukuzoba akazili ukuzobatshela mkhulu uzocela
1: noma abantu abadala bamkhombise bethi sifuna le
0: naya nazi
1: ukhona ngasekhaya hey avungine indaba ukhona ngasekhaya abamkhombisa bathi bafuna le kanti manje iyona ezala kakhulu
0: uyabona
1: so
0: yona phethi sibaya sakhe
1: bathi abantu abadala bebemkhombisa wathi iwakhala wathi ngeke wathi ongcono sosebenzisa noma zibe mbili engathi wathi azibe ingcono zizobambili
0: kunokuthi kuthathwe injalo
1: kwaba umlando ke emva kwalokho ngoba zaphe nazo
0: engazange athathe labe beyikhombisa
1: yebo wakhetha ongcono ukhiphe imbili kwabulawa izibili kuyaningi inyama
0: kodwa kwangabe kusalunga
1: akubangi kusalunga ke umsebenzi wahamba ke phela kushuthi abantu bayidla inyama kodwa ke izabe sezifa nje nganandane saphela ke sibaya ngilapho ya
0: yes mkhulu so uyahamba ke kehla uyocela uyobika emsamo ukuthi ke injo okunakho ubanibani engifisa ukumenzela ukuthi ngizocela ke bantu abadala ukuthi ngithathe esibayeni sini
1: yebo
0: same applies ke kwimali ke manje mkhulu ngoba injoba ngithi sasi babeyemsamo bayocela nantsoke imali ke sinayo ke manje kaseke inkomo sinemali manje sisebenzisa imali manje ayiseke inkomo nakho ke manje sekukhona imali mkhulu nansi imali yafika sibaningi siyakhala imali ifika idlule ithi mayifika ifika isinezidingo zazo
1: ayikada nayo
0: imali imali angiyiboni hayi siyakhala mkhulu siyakhala ngaso sonke isikhathi kodwa mothu uyalalela mesikhala
1: yes
0: sisuke kade sicelile sisuke sikade sihambile sayokhuluma noma ngisho ngabe uyikhulumele emoyeni ngisho ngabe usuke uyikhulumele emotweni yakho ngisho ngabe kodwa sisuke sikhulumile ukuthi awu bantu abadala ningikhanyiseleni phela hawu mina kwakwenze njani ubalisa bese siyafika ke bayidedela abantu abadala bese wena usubona ukuthi njena awungawina awusakwazi one awusakwazi ukuthi uthathe uyobika kubantu abadala ukuthi nazi iy'nkomo zenu seyifikile abantu abadala ngiyacela ukuba zihlale kahle noma ngiyacela ukuba zizale ezinye yabona awusakwazi ukuthi kehla wena uyokwenza leyo nto isithi mayifika njena omunye athi mayifika ayikhumbulela abangani bakhe ukuthi njena hambe ngiyo entertain abangani bami.
1: Ukade ngangilifuna leli theku.
0: Yebo. Yesi mkhulu ahamba umuntu yikho ngithi imali inemoya yayo mkhulu. Inemoya yayo mkhulu. Awusayi kobika uyo entertain abangani, uyothenga iteki njengoba usho njeni ukuthi kade ngangilibonile iteku lani, usuyofuna lelo teku, usuba busy ngawe. Akushiwo mkhulu ukuthi ungabi busy ngawe.
1: Kodwa cabanga
0: hela. Akuqale okubalekile akuqale.
1: Ayizini nezingizi siyasho makhosi sithi charity begins at home.
0: Yes.
1: Indaba manje masisi
0: uqedile nje ke. Uqedile nje mawusho njalo njeni. Ala akushiyo ukuthi te kungalithenga abasha abantu abadala ukuthi ayibo.

esithile lena seyidinga thina noNkulunkulu seyidinga ukuthi thina sibhekane noNkulunkulu siyokhala ukuthi iNkulunkulu ngesize yini ukwazi ukuguqula inhliziyo zabantwana bakho abenza okubi ngoba inhliziyo noma imoya yabo kungenzeka ukuba ithunjiwe la ithunjwe khona ungesenzele yini umusa ngoba konke lokho kungenzeka ngaye kuphela uma sisho njalo sithi konke ngaye kuyenzeka engakwazi nakanjani ukuthi aguqule ukucabanga komuntu ocabanga into embi noma ukwenza into embi komunye umuntu ukubulala umuntu wesifazane okuyiyona sihlava esibhekene naso esikhathini samanje uNkulunkulu yedwa ongakwazi ukuthi akushintshe ukucabanga komuntu sihamba kanjalo nje bomama osukwena namhlanje sihamba kanjalo weyintombi zokuvuma sisondezisa neyintombi zokuvuma ukuthi azisondeze ngoba izonoma abakusasa bazobe bethwela izwi ngomkhuleko sihamba kanjalo ngempela nje nasosukwena namhlanje sababona ukuthi bayangena ama-voice notes sokwazi ukuthi singene kuwona la sithi khona-ke yiliphi izovuka ngalo iyiphi le mvuselelo ekubusayo wena ngaphakathi ozokwazi ukuthi uyidlulisele umlalelo lalele njengamanje inanda 88.4 FM siyahamba nje siya lapha yakumqapheli insizwa yakwaNdlovu eMalisberg uthi-ke kogcina uThixo zona zonke nje izinto nakuzona zonke izimo zona zonke izimpi ehlaselwa ngazo kodwa oyogcina kuyagcina usimakade

0: King Franklin uhamsana nayo laphaya iMaverick bathike bless me ekungumsakazo inanda 88.4 FM. Today's best radio kanti ke sikubingelele mosanda kuvulela umsakazo wakho sithi siyakubingelela sakwamukelana kanjani ohlelweni sivobele isizwe kanti osukunela namhlanje ulwesineke lo mama bomkhuleko na kanjani ke sizongena kuyona ingosi yethu la sithi ngaye konke kuyenzeka sekhona na kanjani uNdlovukazi phakathi endlini ezomsakazo Ndlovukazi Asikubingelele, siyakubingelela.
1: Yebo, yebo, hey, ngibingelele wena phephi.
0: Ya, sithayibonga inkosi namhlanje.
1: Hawu, sithunxele uThixo.
0: Unxele.
1: Hawu, sibonga ukuthi ungalapha. Hey, uyathwalana usimakazi.
0: Hey, uyathwala.
1: Yo!
0: Kulunkule hamba nomuntu. Kulunkule ema nomuntu.
1: Wakuthwala phethu wakwenza kumhla ka 1 October. Officially, hayi sithi sekunjalo.
0: Sekunjalo.
1: Siyakwamukela egameni. Lika mdalo wethu nomuso nesihawu.
0: Amen.
1: Sizothi siyathemba

0: la kwenzeke khona ingozi. Ingozi. Mina ngilethe ingane esibhedlela, indaba zeingozi angizazi. Athi amaphoyisa abakwazi ukukhuluma nami ngoba ngikhesimene isikahle. Yho. Ngaleso sikhathi leso basathi ingane yami beyifaka emakhazini ngemuva.
1: Alright, ngicela ukuthi sithi kuyibamba la okwamanje. Mkhosi wami sisathi ukuphuza amanzi kancane siyabuya ngale kuka half past bese sibuya siliqhubeza udaba luka Nolfefe. Ngiyathemba uyakhuleka la ukhona, ngiyathemba ukuthi uhleli nawe ozwayo makhono kwakwehlakalelo kunje sizokubonisa uNolfefe ukuthi uyaphila namhlanje. uNkulunkulu akamiyeki wakhe, akamdeli wakhe, uyama nomuntu ngaye konke kuyenzeka. Nanguhle athi dwala.

0: ngisakhuluma
1: yebo
0: angimncamuli kodwa sami ngifuna ukuthola la ukuthi ngalesikhathi ishona ingane uvele ukhona onako prepare
1: akukho ngiprepare
0: yasebenza kwenzakalani
1: to be honest ngangasebenzi ngangiphila ngemali yeqolo nemali eyimbenge engangizenza and ngangingenayo masingcobisana angifunde ukuqamba banga kwenzeka yonke leyo nto nje ngangazi nokuthi ngizohlanganisa ini nani kodwa ngoba ngisho nje ukuthi ukungena kwamacerha kwezama nama-solutions amaningi cause kunobhuti wangi-offerisha ukuthi kunomasingcobisana obhaliselwayo wakadava edrobheni uma ngibhalisela wona bekuzolunda 7 days then bese yangcwatshwa ingane kodwa kugcine kungenzekanga ngaleyo ndlela leyo ngoba umnikazi kagesi wareportela abantu bakubo bafika bazonginikeza imali yokuthi ngikwazi ukuthi ngenze okwenzekayo
0: usakhona uma
1: usakhona kodwa wafika late cause use Eastern Cape yebo wafika nje thapi 2 days bese kuyangcotshwa ingane akafikanga eli umuntu wafika kwabuma mncane macwerha then yena wasiyafika wafika nje engingakusho wafika yonke into isi-right
2: wafika usisi wami ophuzayo qala kafika inkalakatha yasekhaya okay
0: ya ngoba bengithi sekunqena ukubuza yena zaseyabothi 5 years ngakwena because mncane
2: ya
0: ngibuka leyo nto mncane njengamanje ushonelwa ingane so besikhulume-ke iy'ngane ezothu ngelinye ilanga namhlanje sazokhuluma leyo
3: some 12
0: ya siyeza kule siza kule yokushona namhlanje ngoba ngifisa ukuthi ke sikhulume nathi ezabazali nje yabo ngoba mhlawumbe sothi sikhuluma namhlanje iy'ngane ezothi kanti vele ilinka kumzali angichazele ngalesikhathi mhlawumbe kuthiwa kwafika umamncane wami kwafika umacwerha so ngicela ukulandisa emacwerha uma usukhona usufika umamncane esekhona what was the situation what was really going on there
2: ingathuswa yindle ngamfica kuyona
0: indlu
2: masitende sifika esikhombisa la ihlala khona ingabuka ukuthi hayi ngeke phela inganasisi wakho ingane yakho awukwazi ukufica inganasisi wakho endaweni enjena ngambuza ukuthi ukhokha malini kule ndle njena okay mhlawumbe bangahlehla ncane ndlovukazi into eyenza ukuthi ngingamazi uhlalaphi ingoba mina bengingayihlanganisi nabantu basekhaya ngeyizathu engake ngayikhuluma so empilweni yami hlezi ngithi lo ube umhlanganisi ube ublessing ukwehla kwesimo sakhe sahlanganisa so mangifika indle njena uhlala kanjani lana yabo sibukane nje ukuthi hayi ngivele ngisiphele umntana mike noma kuthi uyaqala ukungibona manje ungazi esamncane ngizombuza ukuthi uhlala kanjani lana kwenzakaleni uzohlale lapha siyachaza no hayi kugcine ukuthi fanele ngihlale lana ngenze so isimo sendlu siyabheda and uma stand uyasho ukuthi akukho umuntu ozolayithela amakhandlela la ngoba kuqashiwe and mina ngiyisangoma so amakhandlela wangeni lana okay fine and uma ephuma kongcwaba ngimdingi la egcekeni ngoba uzobe nesinyama
0: hayibo
2: yabona so
0: yeah.
2: Okay indaba kanjalo okay kugijima into eyiningi ekhanda lami ngithi abesithi khona ujake usisi wami ongilamayo ujake athi eyi nokuthula senikhulume kangaka ngonkulunkulu kodwa sinengane yethu angayikhiphi esendaweni enjena yabo ngingazi ngizokuqala kanjani-ke manje ndlovukazini phela fanele ngiyeke umyeni manje ngithi uyayibona le nto ukuthi sidinga ngampela-ke manje bese ngibuza khona omunye futhi usisi wami onomuzi naye emne
0: kamashiafikile nje umama
2: a-e khona omunye olakamasha
0: akafiki
2: umamaokay safika
0: Chesterville
2: hayi ngikalakatha ngingena kucaceke futhi ngitshele nonkeke
0: indaba zenu
2: ukuthi nibheda kangakanani ni-right kangakanani ukhona uzomona we nami engifonele wayengangincengi wayengitshela ukuthi ngila isiyanda sisi ingane kasesinyathikazi nengxalo uyibhubhe lo mntwana nihlela apho sisi namadoda enu nikhamisile yabona
0: sikukhamise wena
2: kodwa ngiyithi nayo i-blessing futhi ngoba ukushiya ucacelwa ukuthi fanele ungakhali.

0: meat.
1: Yeah. So ke sabona leso simo ke ayi ngasengithi ngizobuya ngakusasa ngoba yayingekho into engizoyenza njengamanje. Endleleni ngathi myeni wami kwenziwa njani makunjeni wathi wena ufuna ukwenzani wena nkosikazi wami ufuna ngathi ngifuna kungcotshwe ingane sithathe ingane ngoba ngesilale sishiye ingane endaweni enje asikwazi ukushiya umuntu endaweni enje ngaya kwabanye ke kwi family ngabuza nonfefe ingane njani ngenza research phela ngifuna ukumthatha ke manje abanye bamusho kambi abanye bamusho kahle thathi bemusho ngendlela ezihlukene ngase ngithola ukuthi nolfefe uyimina kathi bemchaza ngabe hayi nami ngihambe ngihlala ngase ngiyathola uyimina oh lapha na ngizosiza mina yolanda mina kuye ngabuya ngamfonela ngambuza ukuthi ungahlala yini ngamfundisi angihlalanga naye mntanami and lapha ekhaya kunemithetho ethize engingazi noma izofika ingane yasekhaya ifika ichitha umuzi wami ngale mithetho le wathi mangifuna ukuqala phansi ngibe ingane into engiyifunayo nje ma ukuba ingane ngabuya ngeza uThembizi noOwethu bafethu na ingane yakini uThembizi wayehleze nomthandazi ethi nanginengane ezothu kuphela ezikhona endlini uThembizi uhleze ethi le khasi bancane kuyabhola wathi praise the Lord waphenduleka umthandazo wami so kwaba ukuthi makuqeda ukungcwatshwa akehlanga nolufefe ayothatha izinto zakhe emqashweni wangena thina ngoba wayengadingeki egcekeni lamastende
2: babazana
1: ngoba ushonelwe uzongcolisa ikhaya.
2: Oh.
1: Safike sama ngemoto, sathatha impahla yena emigwaqeni engekho eduze kwegate. Walala uma wakhe nosisi wami lomunye omncane, sahamba naye. Safike ekhaya ngathi uzodlisa ikudlayo, uphile ngendlela esiyiphilayo. Wabuyela esikoleni lontombazane. Uyiphethe kahle lontombazane. Uyanginakekela yabo makuthiwe ngaleni zami. Ikhadi lami lasebank hlala la.
2: Okay.
1: Qoqekile. Akayidli into engasho ukuthenga yini. So uNkulunkulu ngiyabona ukuthi njobesho naye wayizolungisa ifamily yami.
2: Okay.
1: Si restore sibene restoration through izinto ezehlele yena ngoba mina ngangeke ngikwazi ukusiza abantu base sidini la kama wami.
2: Ngiyakuzwa. Ngezathu wayibeka
1: engangazisho.
2: Esiz understandayo. AwuNkulunkulu muhle
1: mkhulu.
2: Sesihlehlisa izinto kanti kuzosetshenzwa thina.
1: Yeah.
2: Sesiqhelise kumnandi kanti kuzokhulunywa nathi sizophendula. Sithi siyakholwa kanti
1: safanele sikaqaqali.
2: Besisasonde sesiyabona. Mase udlule into enje ngempela sesengisho ukuthi hayi no uyakholwa ke manje.
1: And ngiyaqala ukuhlala nengane mina. Engingathini angifuni ukuthi engayizali ngoba ngiyamzala. But manje ila ngizibone khona ukuthi khona la ngithe khona ukuthi yazi ngiyakholwa ngaphela mina. Hawu sengikwazi ukuhlala.
2: Sethika.
1: Kumnandi siya understandana. Siyathandana. Ngiyathika ukuthi uNkulunkulu uyangibona ngimkhonza ngeqiniso manje. Ngoba futhi ngeke ngibone ukuthi mengekho, emengekho yena naye, mangekho macwaqa nami, khona into engiyazi nami ichazeka kanjani.
2: Siyabe. Kuthini uPaula kwakho?
3: Kona into engiyifundayo e-story sika Nolufefe. Ngifunda nje ukuthi uNkulunkulu uyahamba nomuntu.
2: Yeah.
3: Yo. Uyahamba nomuntu. Into engayisho ngingathi kwakufanele udlule la kuzobela namhlanje. Kunento engiyifundayo futhi ngomacwerha ukuthi uma uNkulunkulu uqale wa uncovers umacwerha kanti kuzuNolufefe. So uza kwazi ukumhandlisha. Sikhuluma manje udabuka Nolufefe omuhle. Mina ngikakhuluma ngoNolufefe lo osemuhle.
2: Hayibo,
3: uNolufefe akuyena lo ngangimazi mina. Each and every day bengibona uNolufefe renewayo. Ngenyela ngangizangafuna usisi ngangikhala ngalelo la ngathi sisi ngiyabonga, ngangibonga. Ngithi ngibonga ukuthi kunomphefumu lo usevile. Mhlawumbe ngabe uNolufefe emphathi wayibulala kulesa simo. And ayikho ke njengoba nje ngokusiza umuntu ave sigood mangaba kushone ukuthi sizoba khona kodwa ave kunzima upractical ulula ama words so nje nginalento ukuthi kwa uNolufefe kufanele adlule la ukuzabe nje namhlanje and kuyabonakala ukuthi khona la kuyiwa khona
2: amen
3: yeah
2: nginendi nje lokhu ngihluphile lokho eqalile ukukhuluma ukuthi how are you manje
0: yeah
2: uza kok
0: angifuna ukuqamba amanga kwesinye isikhathi kuyaye kuvuke umacerha nje kwake kwenzeka wanginothisa ngivukwa ulaka and uma senginolaka mina nje kahle kahle ma kuwukuthi khona into engiphathe kabi ngiyakile.

0: ngiyakina nje yonke into nje ngayikhiphela eminyango ngiswe ngiavoid
1: ukukhala ngiyakho kuphela akho
2: yeah
0: ngisuke ngiklina nje ngiyaklina kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngifuna ukuba ngedwa like usponge nje uyangithanda kakhulu futhi akazenzisi ubona ukuthi nje usponge ngisho ngalalanga naye ngivikisele inkulu ukuthi angilalanga naye Make seduze kwami ngathi ngamthethisa ngamthethisa angabikho seduze kwami ngibuye nje ngibe naleyo nkinga leyo kodwa manje sekungcono akusafani nakuqala
2: sikhuluma ngo 2 years la
0: yebo
2: yangenzela imlalela a understand ukuthi kusaka usayisikhathi singalani
0: yebo kusekuza kungcono manje angifuni uqamba mangaka
2: kuya ngokuya kya the healing
0: ngeke ngisho ngithi kuyaphola kubuye kuvuke kodwa usekungcono akusafani nasekuqaleni
3: injuke nje uke wakhina like hell ngabona siyabo ke namhlanje kushubile wakhina futhi ngabona nasendlini masingena ke manje siyangconisa ngase ngamnyeka waqeda buya lana ke sithe dawe sphustive right ngoba ngiyamazi ukuthi uyingane ekhuthele yes kodwa ngiyamazi mzokwane efishi pain ukuthi namhlanje ukleaner ufishi pain and enye into engibe ngiyibonke ukuthi ingane zami zonke ngiyazi notice ngoba ngifisi ngelinye la kwenzeka into engangilemaza ngikho
2: yeah ithi lento ngaye konke kuyenzeka so masabakala siqubulwa so lesikhathi sifanele lokunaka ngithola la kunepain kunama pain out noma singakhulumile ngayo but angazi noma iqinisele ngoba ngicabanga mhlambe enye izinto noma singathandaza but ena ithi into unepain ukulahlekelwa umntwana phinde kuzoba ipain ukulahlekelwa umama
0: engakusho
2: angifuni ukukhuluma ngaye manje just want to check ukuthi ene kunjalo na kunjalo na
0: ngingasho ngithi akukho njalo because ngingathi angazi ngachaza kanjani indlela engikhule ngayo ngathi ngiyikhulisile
2: okay kusho kunjalo kusho kunjalo ngoba phela ena umama engekho I mean akekho umuntu ongafuni ukuba nomama siyanikeza umama odadwabo bama ogogo ngoba but khona lento leya ma ukuthi mhlambe ena hey why uma ngempela engekho empilweni yami why uma enze kanje why uma engenzi kanje so bengibuzela in that context
0: yes la kuyileyo ndawo ngingasho ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ungifundise okuningi uma wami angakwenza lokho akakwenza naye ukuthi angilahle nani nani but ngimxolele
2: All right. Hey, leya ngifuna si hijack kanje. Besizazokhuluma ngomntwana oshone lo mntwana. Besizazohila odlule lo mntwana ngendlela yengozi. Ngoba ingozi ukuyihenga, ingozi ukushaya ugesi. And asikakhulumi nangomastende ewumuntu wesifazane. Ngisengathi nje umuntu wesifazane. We understand. So we have lawo ma characters. Eyofanele sikhulume ngawo la emsakazweni. Uma bengakwazi masingakwazi ukuthi xa sisize beze sizokhuluma nabo ukuze sihile sonke because lawo ma characters akuona lawa akamaka nolufefe kuphela oma stende all over the world so we need ukuthi singene silungise those characters because iwona lawa enza abantwana mase bekhula because it might not be a female kube a male ikhula bese yenza izinto ezimbi ngoba sengizwe ukuthi noma ngangilahla angilahla sengixolile kanti ngelinye ilanga kuyothi ku uyabona lento besebenza njani bayabulala shaya intombi yakhe engayonke ayikhiphele mhlawumbe izinto encane intombazane ezovele imbonise uma wayo kanti vele uma wayo nje
3: uyayifihla ke vele ngampela ipheni intombazane
2: kodwa
3: ngicabanga ukuthi kumsizile futhi ukuhlala nami azi nami ukuthi ngatreathwa kanjani
2: no asivale manje le lengosi uma uNkulunkulu esivumela kuba kahle siqhubeza bafowethu kodwa sengithintile izinto ezibalekile that we need to address ezabazalwane emabandleni ezabazalwane wherever la nithi nikhona asiyekeni ukusonta
3: hey
2: asiqaleni ukusonta bese senza into yokholwa

sifunde ukuthi ukukholwa kuyini ngoba ke esontweni akusho ukuthi ungcwele akusho ukuthi ungcono akusho ukuthi uphelele izono kodwa asingene emasontweni ngokuthi siyohila

kwayifanela. Ngiyenza umsebenzi obothinta ugogo wami. Kwayifanela ngalungisa imimoya. Kwayifanela. Ngakhuleka, ngazila nokudla. Ngaqala impilo enhle, ngahamba inkonzo. Kodwa hayi namanje ngisayihluphekela mina. Ngifuna umuntu othi umprofeti nasebusuku abakithi abafiki ngisho ukufika nangephupho. Noma ngiwaphuphile kamaphupho ngiyawakhohlwa. Angazi konakelephi kimi. Angazi kwenzakaleni ekuzalekeni kwami. Ney'ngane la ekhaya ayiphumeleli. Ngikhuluma nje sengikhulile manje ngigugile. Nabazukulu ngiyababona ukuthi nasesikoleni badonsa kanzima. Ngaqala ukuhlala emqashweni ngimncane. Namanje ngisahlala emqashweni. Angazi konakele empilweni yami. Ngalahla ubaba wengane, ngalahla ubaba walezingane. Umuntu nje wesilisi ungathi ngiyamshiphela mayifika eduze kwami. Uma singakacambalale kuba ngconywana. Uma sesicambalele uvela afisa ukugqoka ngisho ebusuku ahambe. Nalone ngithi ngihleli naye la ngiyabona ukuthi ngathi ngisengimshiphelile. Sisahleli kodwa yena kodwa hayi othando lwethu lumuncu. Asikho isimo engisibona sisombuluka phakathi kwethu. Ubi kubi kubi kubi. Umprofeti ngicela ungisiza kanti ngenzeni mina? Nakho sengifisa ukuthatha intambo ngiyilengise ngoba ngiyabona ukuthi ayikho phela into engiyiphilelayo. Kade ngithi ngiyazama ukugoqoza okudliwayo. Awu kuphele ngisho sawothi kwaphela ngisho amafutha. Angiphathi ke khona okwezishebe esiphilayo bese ngibhalanse ngeklabishi. Ma ngithi ngiyasondela eduze kwalo ligcwele impukane wu. La ngithi ngiyalibheka hayi akuzona impukane lesi. Ungathi selizela qala neyibungu. Ngoba manje hayi impilo yami impela ayiphambili. Ngifuna umuntu mina othe umprofeti ngigula ngesibeletho mina sibi isibeletho sami. Ngigula ngesibeletho mina ngiyopha kugijima into esibelethweni. Ungafunga ukuthi khona ingane khona isigaxa lapha kimi. Nobaba wala ekhaya nkosi yami odabo seyalaza ukuthi ayi sithi siyenza awu sivele siyeke ngoba akusaqhubekeki. Angazi noma ama alsa, angazi noma ama goldstone. Make wathi uyangicindezela ngivele ngiqhume ngithi awu uyangibulala wena. Awu umprofethi izifo zidlala ngami zigidagida kumina. Ungafunga ukuthi abafana belungiselela imeshe enkulu. Ngifuna lo muntu mina othi nginezitha yonke indawo abantu abangifuni. Ngifuna umuntu mina ongasahlali ngisho nasekhaya osehlale ekubhaceni. Lawa okade uhlala khona wabaleka ngoba kukhona impi eyayikade isiqhamukile. Ngifuna umuntu obamba imali othi ngihola ngolwesihlanu la ngisebenza khona. Kodwa ngomgqibelo lishona ilanga ngisuke sengibala uhlweza ayihlali imali esandleni sami. Ngifuna umuntu mina osesaba ngisho ukuhlala ekhaya ngoba kuno-next door omkweleta imali useyasaba ukubuya ngoba manje uzothi uyaqhamuka athi lo muntu hey kade ngulindile le mali yami lena kucaca ukuthi

Africa. Sesayikhumule imfonyo kodwa wona usayifaka ngoba uyesaba ukuthi ungasuhlangane nabantu owabathathela lezi imali zabo zesitokofela. Hayi ngoba wawuyithatha ngoba wawune inhliziyo embi, chabo awusona isigebengu wena. Wayithatha ngoba wawunethemba lokuthi kothi kushaya isikhathi abayidinga ngayo yobusu nayo. Kwacaca ukuthi uhamba nesidalo esimbi senhlupheko kwangabe kusenzeka. Nanti ikhambi laleyo nto. Ufuna umuntu ofuna ukugwilika mina, ngifuna umuntu ofuna into manje ezogcuma ihlale. Sengiyisebenzisile iwasho umprofeti. Ngayisebenzisa imithi. Ngakhulekelwe enkonzweni. Ngazile ukudla ngenza konke kodwa awukwami. Ayangazi. Mina ngibona ngathi izinto azingilungeli. Lalelakhe uyozuthi inyanga isebenze zikubhokoze. Uyozuthi abathandaza abasebenzi bese bayakukhulekela bekubhedisa izinto zakho kanti chabo. Bayasebenza laba bantu nemithi abakunikeza yona futhi yabaphi iyaphila iyasebenza. Inkinga wena awunalo ulwazi lokuthi yini izinto zingalungi kuwe, yini izinto ezisizayo wena zingakusebenzeli, yini wena ungakwazi ukuhlala nomuntu wesilisa, yini wena ungakwazi ukuhlala nomuntu wesifazane kanti konakele iphi kuwena. Lalelakhe mlaleli wami, ngiyakumema ngolwesihlanu ngizoxazulula inkinga yakho. Wena wasetshenzwa abantu abangazani kodwa kwakungazuthi bayazana. Isihlakaniphi lesi sasebenza wena? Izinto zakho wena bayivala ngomhlabathi. Kwasetshenziswa umhlabathi ukuze kuvalwe inhlanhla eza kuwe. Waphakanyiswa umhlabathi, wakhulunyiswa, watshelwa umhlabathi ukuthi umahadebe mvale neyingane zakhe woyivala. Kwaye umuntu ethuneni ephethe u2 senti lo omnyama wakudala, wafike wavusa umuntu ethuneni wathi uyazi nithoni wabula ubani. Namhlanje ngizokutshela umuntu wakubulala ngaba ufanga wena. Wabula usibani bani ingakula. Vuka manje uyomgqilaza ngenhlupheko. Kwasetshenziswa inhlabathi zamathuna kuvalwa wena. Yonke lento oyibona empilweni yakho ingalungi, nemali iphuthu iphela kanje esandleni sakho, usetshenzwe ngenhlabathi. Ngifuna mina namhlanje ukuthi siyilungise lento yakho. Mina ngizokulungisa mina. Wasetshenzwa wena ngenhlabathi ukuthi into zakho zingalungi. Wasetshenzwa wena. Manje mawuye enyangeni nakubathandazi, uvele uhlale ebhentshini la wonke umuntu, nawe usetshenzwe njengabo bonke abantu. Kanti chabo, okwakho ukusetshenzwa wena kuhlukile, befaneke sikusebenze ngendlela ehlukile. Umuntu nje othi mayibamba izinto ziyafa, umuntu othi imali ayihlale esandleni, umuntu othi mina angiphumeleli make ngayicabanga into ngayiplana, ingcono uma ngayiplananga, kodwa uma ngiyiplanile ayiphumeleli. Kusetshenziswa ngenhlabathi zamathuna wena. Kwasetshenziswa inhlabathi kuvalwa wena. Ake ngikukhombise mlaleli wami ukuthi inamandla kanjani inhlabathi. Uma uvala umuntu enhlabathini, ngeke lowo muntu noma engayaphi, ngisho ngaya eLimpopo aye kuphi, ngisho ngaya eManguza, ngisho

leni wahlangana nendoda yakamsani ihamba nesalukasayo magumede wakuthiwa wabuza umagumede uthi hayibo wesibani bani yini leno iphethe wavele wadinda iinyembezi umama wakhala wathi njengoba uwazi ukuthi ngangikhulelwe ngatete ingane uyayazi ngithi isimo sempilo siyangishaya ngibuyela kwelakithi manje elosoto ngizamele ukuyibulala le ngane yangafa ngiyoyiphosa emfuleni manje kuthiwa wathi umagumede hayi bo awuvule lo plastic mayethi uyawuvula ulunguza phakathi kuthiwa wathuka wathi lezi zinto zami igama elithi ngumzinto lazaleka kanjalo kuthiwa lomndeni lona wakamsane nomagume umama magumede bavele bangikhipha plastic bangithatha kwathiwa bathi ungayibulali le ngane sizoyikhulisela thina ngakhula kanjalo ngakhuliswa yilowo mndeni ubaba ngimazi umama ngimazi kodwa uJehova ophumelelisa abantu wangenzela umusa namhlanje nginomndeni namhlanje ngiphila impilo engiyithandayo namhlanje ngihlala eindaweni zomntakabani ngigibela imoto namhlanje hayi imoto izimoto umlaleli wami ngifuna ukukutshela ukuthi uvaliwe akusho nje kuzuvuleke impumelelo ikhona oku yabona mangathiwa ngiyakutshela ukuthi ngayivula kanjani impumelelo yami uzobona ukuthi una umhlabathi unamandla kangakanani mhla ngizoshintsha impilo yami ngaya eMpumalanga province ngazila ukudla for 30 days ngo 2008 ngishintsha impilo yami mina ngaya eMpumalanga province ngayo zila ukudla ngahlala ehlathini for 30 days ngiguqe ngamadolo emhlabathini ngikhuluma nomhlabathi ngitshena umhlabathi ukuthi awurivese isiqalekiso esisempilweni yami songaphumeleli mhlabathi uyakhuluma obaba bethu omama bethu okhokho bethu obukhokho wakho wagwinyeyiwe umhlabathi angithi bathi abazi kahle bathi mhlaba unoni lalela wemlaleli wami lalela ngayishintsha eyami impilo ngeke ngihlulwa wena mina uno aunti unomzala usenobaba omncane kodwa uthi uyahlupheka woza kimi ngolosihlanu inkonzo yobusuku bonke emansele number 110 kumngeni road woza kimi ngiqaqe impilo yakho ngithi mina bakusebenze ngomhlabathi bavala into zakho ingakho ungasizwa umuthi ingakho ungasizwa isiwasho ingakho ungasizwa umthandazo wavalwa wena ngenhlabathi wavalwa ngenhlabathi wena ma ingakho nalapha ekhaya ngizwa into ithi hwa phezu kwendlu ubufakazi bokuthi izinto zaleli gceke zivalwe ngenhlabathi wemlaleli wesiyathuthuka FM lalela la ngolosihlanu suka emandeni suka kwahloma endlini suka kwasithebe nento esisebenza lapha kasithebe ayikho vele suka endulinde suka emacambini suka ebhamshela suka endwedwe suka enkobongo suka egravini suka esithenga woza ethekwini
ngo

qaqa kungekho into ekulungelayo ngizwe iqaqa into zakho ngithi mina bawungena eminyango thatha lensebenzo yesifikile uyinikelele u100 rand bese uhlala phansi usiphethe lesi sifikile sakho nalensebenzo yaso ufuna abantu baka Jo utsho omunye kodwa mprofethi inkosi yami le nkonzo yanamandla ngiyayidinga ifike kabi ingaholile lalela la hamba kumashonisa thola le mali ngoba mina ngifuna ukuqeda lento ngekuphinde uhlupheke wemntanami cele endodeni yakho kudala ucele indoda uthi ayikwenza ikhanda ukucela into esile distance cela kuyona dayisa noma yini lapha ekhaya wemama lapha endodeni dayisa imbuzi hey bazoyitshotsha lezi mbuzi nkosi yami labo bantu baseGreat Town bayitshotsha lezi mbuzi zakho sazingekho ngoba lezi mbuzi idalo zikunikeza ukuthi solve inkinga obhekene nazo u395 rand nje suka lokhu balisa dayisa noma yini lapho bese uyeza dayisa lelo fridge vele lelo fridge lelo liyisingile uzothola idabuli yefridge insuku zingangaki waza kulo msebenzi angifuni umuntu ozosala kulo msebenzi umsebenzi ojulile kodwa uzoletha injabulo nempumelelo kubantu 395 rand zokhanya into zakho ziyovuleka ngiphathela iwuli emnyama bese uphatha umhlabathi wala ohlala ngakhona phatha iwuli emnyama bese uphatha umhlabathi wala ohlala ngakhona bese uza kulomsebenzi omkhulu kangaka esizobe siwenza umsebenzi lona oyokwenza ukuthi abantwana bakho bakubonge noma usuku obandayo ukuthi wanqaba ukuba bafele enhluphekweni uphatha intsonto emnyama nomhlabathi wala ohlala ngakhona lalela uvaliwa wena ngomhlabathi kodwa ngizokuvula ilanga lango loshalo lolohlanu lwakusasa umuntu nomuntu oyophakama empilweni bantu bakithi ngibonge kakhulu uJehova makanibusise uJehova makanenzele isimanga thumela isicelo sakho somkhuleko njengamanje ngiphuthuma entabeni sukela ngesonto edlule impilo yami isekuhluphekeni ngisosizini ngilala eyintabeni ngilala egangeni ngikhulekela abantu bakaJehova ngikhulekela abantu bakaSimakade lokho engakwenzelwa inkosi ngisenhluphekweni yangibusisa yangiphakamisa nawe ingakwenzela ngake ngatshena abantu uma ngitshena abantu baye babone ngazuthi abantu ngiyabamotivate uma ngithi mina lo mavula kuvaliwe ngake ngahlala endlini ka-35 rand umjondolo engangiqashe kuona owawukade uwumjondolo wodaka uma linetha wayivele ngime phezu kombhede ngoba yayingekho indawo engekho manzi endlini engangihlala kuyo ngake ngihluleke ngisho ukukhokha lo 35 rand mina mavula kuvaliwe kodwa uJehova wangenzela umusa kuyasukunywa empilweni awuhlali phansi uyaphakama ucinga impilo nga ucinga impilo nga ucinga impilo nga kodwa ngolosihlanu uzobuyithola lempilo okudalwa icinga emansele number 110 inkonzo yangena ntambama ngo-6 wantambama yaphuma ngo-6 wasekuseni iphuma abantu baphakeme abantu bacebile babonile abantu inkonzo ade ngibenzele yona ngababusisa abantu busuku bonke ekuseni ngangikhipha iy'lwane ey'sabekayo ekuseni ngangikhipha iy'poliyane ey'sabekayo ekuseni ngangikhipha imincwe esabekayo ekuseni ngangikhipha iy'nyoka kubantu ngoba abantu ngeke baphumelele ngoba kunezinto abantu abami esenihambana yabona njengoba niyibhizi lapha embhedeni nithi niyafunana manje uney'lwane lo sisi uney'lwane wena sisi unesilwane nawe bhuti unesilwane njengoba nithi niyalala nje nifida ney'lwane umfide esakhe amfide esakhe amfide esakhe wozani kimi nginikhulule bantu bami umnikelo wale nkonzo ezoba ngolosihlanu lolu lwakusasa inkonzo yomhlabathi okhululwa kwabantu 395 rand ma ungena emnyango ungakhohlwa thatha leya nsebenzo ngo-100 rand yesifikile Jehova makanibusise bhala iphepha leyicela

0: kwelo bhala izicelo zakho phatha amanzi ngo 2 liter noma ngo 5 liter ufike uwabeke ewabusisa umprofeti ayohlambulula ikhaya ayohlambulula izinto zinsebenzo zomprofeti zobe zikhona baphila abantu babusiseke abantu indumiso iyobe ikhona kuyobe kuculwa bobe bekhona abasibusisayo baphila abantu Jehova makanibusise niyophakama bekhanda bengathandi niyoceba mlaleli kuyosiyathuthuka FM woseThekwini ngolwesihlanu emansele number 110 kumngeni road at Durban stage inumber 076 66 48 114 ungafona kulo number noma uma ukhona ofuna ukukucela noma ukukubuza 072 68 60 740 072 68 60 740 Jehova nibusise uJehova nenze lokuhle amen bantu abafone abantu abafone abantu abafone
1: yebo kwamavula kuvaliswa kwamukela
2: yebo baba ngiyabonga mprofethi wami ngizosuka manje nokubonga
1: yebo ma
2: ngahamba yebo ngahamba ngaye emgedeni
1: baba ya
2: ngiye emgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya
1: ngine
2: inkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini ungasatholi luso nje ngisesho zingangisebenzela ihala
1: okay
2: baba ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi ngiyabonga ngiyabonga mprofethi wami ngiyabonga unkulunkulu ungathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi
1: ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume
2: yebo mprofethi kunjalo
1: siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu
2: Amen.
1: Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh wabaleka nako ma. Kumavula kuvaliwe sokamukela. Molo ma siyaphila ma.
2: Siyaphila nathi mprofeti.
1: Ya.
2: Ngizobulela mprofeti. Ngandisexaweni.
1: Ya.
2: Xaweni mprofeti. Wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama zapha endlini khulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwapi
2: yebo mprofethi
1: okay ya
2: ngithe mprofethi kusanjalo ngase ngixelela umama makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho
1: ya
2: hayi umama wabahlanganisa kwabantu mprofethi uthe sebahlanganisela abantu basekhaya ngabaxelela uba kunesiprofethi esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami
1: ya
2: hayi kuthe ndisabaxelela mprofethi unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemesa saxeka kuba ukhalelani na hayi njengbekhala nje mprofethi usethi mna ngiyayitsho le nto ngiyayitsho le nto ubani wabulala umkhwenyana wakho wathi ndiyolikhombisa pho anibulele khona mprofethi heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisimangaliso siyamfuna
1: ya asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvaliswa kwamukela
3: yebo baba linjani
1: siyaphila
3: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngami
1: ya buthini ubufakazi bakho
3: ubufakazi bami baba belinenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi baba
1: yebo
3: yebo baba ngithe ngazama baba ngahlangana nomuntu othi malizama umfuculuza ngixela ngawe baba
1: ya
3: yebo baba ngithe ngazama na uthenga umfucululi ngifuza baba kuthe ungakapheli 7 days baba
1: ya
3: uthe ngapheli 7 days kwade kwasha yonke into ngaphansi baba yaphela udala ndihamba odokotela ngina ndiphuma kodwa lasiza ngihluthuli wakho baba
1: ubukade uneyintsumpa ngaphansi ma
3: bendineyintsumpa baba ezinezilonde emacaleni
1: le nto ibisinesikhathi esingakanani
3: yiwa mhlawumbe 2 years baba
1: i-2 years iphelile
3: yebo ndingasizakali baba
1: kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubuwusebenzisa kanjani wema
3: bendiwusebenza ndiwuphuza baba ndihlambana ngawo
1: uhlambana ngawo ubuntu bakho
3: yebo baba yebo baba ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi umuntu baba ndithe ndisahleli kanjalo ndawufonela

0: emsebenzini, umsebenzi kade ngifuna. Ngiyafonela kwathi manje ezetohweni, kungokuba bengiqala manje emsebenzini, ngiyosebenza, ngiwriter, nakwanti oba mandimali bonke.
1: Umsebenzi uvulekile manje.
0: Uvulekile baba, umsebenzi. Manje bengiqala emsebenzini, ndanikwa intombi yonke baba.
1: Mana kushukuthi lezi ilonda bekuzilonda ezisichitho ngoba kunela kwalapha kazona sekuvule kumsebenzi.
0: Yebo baba, ubatho kanjalo nje ekhaya nami ngatho kanjalo kusho lokuthi sichitho kodwa lithenzi sokuza kuba kumavala kumavula kuvaliwe walezi into engayazi engasoze ngikhohlwe ngisobangani bami ngiyababalisela baba.
1: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise uJehova abe nawe kukhanye kube kuhle konke mntanami.
0: Yebo baba ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu lapho ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512. Ya kwama vula kuvala sokamukela.
2: Amen tata unjani?
1: Molo mama siyaphila.
2: Ngiyaphila tata, tata ngizenobufakazi tata, bendingumntu olala sisilwane thatha iminyaka.
1: Yebo.
2: Ndahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa ndazisebenzisa, ndithetha njengangokuthatha indaba yesilwane ayisaveli kwayona. Ndisho nakuma-relationship tata ibingahlangani uthuthezi bumkhulu, ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane, kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata.
1: Njengamanje asisekho isidina kuwena, usho njalo.
2: Asisekho, asisekho tata, ngisho njalo.
1: Seku-right konke manje.
2: Seku-right tata, nakho omunye tata. Ndingumntu obezamana nemali zabazali bam tata, zingaphumi, ngazama, ngazama. Shuthi ke tata nazo, sesiyabona kuyalunga, sesiyafonelwa ukuthi masizosayina e-bank tata.
1: Bekunale mali bekade uyizama ingaphumi.
2: Ingaphumi tata, no 3 years wonke sizama ingaphumi, kodwa usebenzisa iinsebenzo zakho ngiyabonga kakhulu kundithumelelise iindlela eziningi tata.
1: Manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona, impilo i-right manje.
2: I-right tata, ihamba mthebeleni, ngihlezi ngifakaza ngayo ebantwini nabangane, ngibaxelele uba umkutululi kumavula kuvaliwe wenza into zenzeke. Mabambe nabo ukuthola usizo nami engalitholayo tata.
1: Ya.
2: Yebo, ngiyabonga kakhulu mavula uvale. Wenze nakwabanye tata.
1: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova kusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho. Kunjalo mlaleli, abantu bayabonga, babonga uDr. Mzinto, babonga uMavula kuvaliwe, babonga imisebenzi, babonga impilo egazini, babonga izimali. Kanti wena uhlaleleni, kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini? Yini ungasukumeli impilo yakho? Ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati, ngilikhaba, ngilikhaba, ngilishonisa lena emnyango. Kwamavula kuvala usekemukela.
3: Yebo baba, sawubona.
1: Yebo mama, ninjani?
3: Siyaphila baba, njani?
1: Siphilile wema wami, sibahle kakhulu.
3: Yebo baba, ngithake ngithule nami ubufakazi, ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba. Nginenkinga kababa wengane, ubaba wezingane zami baba, ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane evundli baba. Ngithema ngilandelela ey'nkonzweni zakho baba, wanginikeza izinsebenzo zenhlanhla baba, bengifune ngiyisebenzise. Uthengele inye ilanga baba, ngizihlalele nje, kwafika usisi wamakhelwane. Mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle, uma ngifika ayikho imoto naye emile la. Uma ngithi ngiyafika awuzo ubaba wengane zami baba, uyakhala, uyaxolisa, uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina. Uthe suka wangeza u-10,000 cash baba, uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane, uthe ngithenga nezinto engizidingayo baba. Uthe ngisahlele esehambile baba, kwangena ikholi yakhe baba, ngisamangaze sisebuyile. Uthi baba ufuna ukunginikeza imoto.
1: Hawu!
3: Kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni, isebenze njengo-Uber. Ngikhuluma nje baba, imoto sesiyifakile emgaqweni, saqasha ngisho umuntu, iyasebenza baba.
1: Ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe,

0: ogun we
1: Awgota keshala miko siyamu wena ngatu wa shawa nge ilumbo Lunga nyagazi, unyagazi limpilu yako Wea kesha ngisema nsele, buza kubantu Basema otu, bazo kchenu kibili tegis Uze tegwin emansele number 110 Kumgeni root, emansele baba Ila oguta isakono umama ama tansi Opposite ne UMCA renke eduze kwase Durban station erenke ngisho ngafika khona ubuza uthi kuphe Mansele ngisho ngaba se workshop ubuza uthi kuphe Mansele bazokukhombisa abantu
2: yebo ba
1: iza kimi kesha lami Nkosi yami musukukhathalelwa igazi kanje ngathi uhlawe imamba kehle woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu umsebenzi uzowuthola
2: yebo ba bangi
1: sibonga wekhehle Kwaba vula kufaliwe nyoka mukela.
3: Amen baba mavula kubaliwe.
1: Yebo ma.
3: Baba ngisangisho kunomuntu ongufaka bakho baba lemsebenzo yakho.
1: Yini kwenze njani?
3: Baba ngangiyese enkonzweni yebuyisa imali yami babuyisa imali yami baba.
1: Okay. Ya.
3: Ay baba bese kunofisa ukuthi ngikoleta u 6 months. Ngathi yara ngikwenza nangike izinto zokusebenza ngayisebenza kubabakala endlela ongithele ngayo baba. Ngiyelela ngathi ethe ekhaya. Uma ngifika ngifika izingane zingicela ukuthi khona umsipho kade enesa iphasela.
1: Okay.
3: Yoshi, mangabe ngilifunde ngilivula neliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angibonise isikhathi esithi kangaka.
1: Mhm.
3: Ubhalile leli kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6000.
1: Hayibo.
3: Athi enye izobuya ngibone baba kaphoshiwe.
1: Ehhe.
3: Obunye baba la engabona khona ukuthi izisebenzo zakho ziyasebenza baba.
1: Ya.
3: Azama nakukhumbula yini baba enkonzweni ungiprofesa ukuthi konke okwami okulahlekile kusazomuni. Wangihlalela ngomfowethu owalahleka.
1: Okay, yebo.
3: Yebo baba, hayi baba ngicela ukukhala isimanga ukuthi umfowethu ubuyile ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu usechambile kadathiwa akasekho emhlabeni ngoba kasekuneminyaka walahleka.
1: Mhm.
3: Umfowethu ubuyile mebuya baba, hayi amazwi wakhe ayiwona baba, uright uritha umfowethu kuyimanzi sowakhilwe ezigumu baba lapha ekhaya.
1: Aw umntanami hey, lalela wemntanami.
3: Yebo baba.
1: Uyabona mhlawumbe kufunana abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofeti ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofeti ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
3: baba kuye njengesiprofeti sakho baba
1: yebo
3: Muye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese siqambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
1: Awu bakithi.
3: Ubuyile baba, wakusho esho sikhuluma nje umilo esihlungu baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise, abusise igceke lonke kube kuhla konke mntanami.
3: Yebo baba amen.
1: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane
4: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
5: umesa khona uNkulunkulu
4: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
5: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphi ilingawe hlale bukhoneni bakhe
4: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

abathi le ntsikelelo namhlanje siyithula kwiregion iyenzeka na.

0: Vuka. Bamba, vuka. Vuka. Wembathe amandla akho.
1: Right.
0: Unkulunkulu ke into mayibalikile uyayisho. Mangabe iphinda. Unawo singasebenzisa umqondo wakho. Uma into ibalulekile. Unkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo. Singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuza vele ukuthi noma sekuthiwa vuka uzoqhubeka ulale ngoba uthakathiwe wena. Ithi iBhayibheli vuka wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka. Kunabantu abawile ebhizinisini abangavuka. Kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka. Noma ngabe uwe kangakanani uwiswe, kunabanye nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela ithi iBhayibheli vuka, uthi omunye nivuke kanjani mprofeti ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ekucindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka. Lalela, uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala. Mangaba lokhu kuvuka kubili, kukhona ukuvuka okumenyezelwayo okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvuka, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa, musukuhlala kanjena izinto zingalungile. Vuka, uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko icindezela, ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko icindezele ngale ndlela yokuthi kungabe kusavukeka. Ithi iBhayibheli vuka. Vuka wembathe. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembathe. Okay. Nansi ke into. Kukhona umuntu izwi lokuqala elithi vuka li-awareness, lisexwayiso sokuthi vuka. Leli lesibili futhi elithi vuka libiza i-action. Ma usuzwile ukuthi kanti kumele uvuke, awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki ku-action. Kufanele ukuthi uzwe

izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka ke manje. Lalela, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awembethe lutho. Bible iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni awumbethe lutho. Ulula noma uhamba ayikho into embetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla. Ukuze uhlule izitha udinga amandla. Ukuze wakhe umuzi udinga amandla. Ukuze uganwe udinga amandla. Ukuze ufuye udinga amandla. Ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla. Ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla. Bhayibheli ke iholela abantu emandleni. Lalela kuthiwa vuka wembathe amandla. Yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla. Lalela abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla. Noma beyothwala abantu basuke befuna amandla. Noma abantu befuna amavoti bafuna amandla. Emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu. Lalela noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla. Noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi kwenza lento afuneke noma ngabe icindezela wena. Manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathe into ezokuphumelelisa. Yingakho ke ngampela kule service kulokhu kulezi nkonzo. Lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla. Lalela ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto. Kodwa manje nabanye bakunika izinto kodwa into ongayembethe amandla awumbathiswanga amandla. Lalela kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla. Omunye wenza konke. Lalela. Uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho. Akelaphi umuntu baze bambize ngomthakathi. Lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi into engekho. Amandla awekho. Lalela nabathakathi bayamehlula uyakholwa. Inhlupheko iyamehlula uyakholwa. Uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho. Awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla. Wamthandazo wakho udinga amandla. Ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela ngoba usuke unamandla. Ithi iBhayibheli vuka wembathe amandla. Uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele. Nginesevisi eninayo amadeyithi akhona abekiwe. Kulamadeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla. Nami uNkulunkulu ungivulele isimanga. Wangibathisa lamandla emva kwesikhathi. Lalela emva kwesikhathi kunemibuzo engizibuza yona. Lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu. Uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo. Uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya. Uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala. Uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini. Uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka. Uma ngimnikele insebenzo uzophakama. Uma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo. Hayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika insebenzo zinawo amandla. Khona ku-right kokuphotwa nguye ongenamandla. Yabona ukuthi mangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona. Umuntu ongenamandla lalela. Umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla. Amandla adinga ukwembathwa. Amandla adinga ukugqokwa njengengubo. Amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka. Amandla kumele ahlale kuwe. Amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukukhuluma. Khuluma amandla noma ukhuluma. Ngisho umlalela, ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla. Uma usawubona wakho engeke lalela, usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo. Umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane. Manje wavuka ekuseni wanyathela kunyathela umuntu onamandla. Ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini egcekeni lakho. Kunento abangasayenzi abanumzane le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyale uhambe nje egcekeni lakho. Kuqala abanumzane bebevuka baqinde

ni ma usu pere le buna mando kwa inuwe mbato. Kuna manda mbato wa umuta yeto. Kuna manda mbato wa umutu ngoba engu mzali. Kuwe na manda mbato wa umutu. Kuwe na manda mbato wa umutu mzali. Kuwe na manda mbato wa ukosika asoka nyuma. Kese kwa na manda mbato wa umutu. Ichuleka kule. Ngebi nilanga. Nzoke nzo ngoba. Nzoke nikubeke. Nzo pinda futi. Nikeze isikhathi lapho ngiphazela khona ngala mandla kule nkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hhayi ukuthi ngekuqasha inkinga awunamandla ngabe suqashile qashwa kanjani ungenamandla uzoqoshwa nje ekuseni uzothi uqashwa nje ubuxosha hhayi ukuthi ngeke urejiste ngabe surejistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyathakatheka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka oh ngale ma-date akhona lalela angingene kuma-product ngoba ngizokutshela lento yamandla kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba yabona amandla mayengekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi lo obhala kahle vuka wembathe amandla ngisazoqhubekake ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovuka izitha nangamandla awo uyamizwa ngithi sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvuka izitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona okuvika nje izitha liwu-250 kuphela akufanele kube ziphutha lokungabi nalo leli bhengela ukuvika izitha noma abantu bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuvika izitha okuvika izitha noma bayagadla noma benzayo lalela uvika izitha okuvika izitha unamandla okuvika heyi uyangizwa ukuthi ngithini uthole uvika izitha ibhengele 250 kuphela amandla okuvika okuvika nje izitha noma ngabe ziqhathuka kuliphi isayidi ma kuyisitha nje sibe nebhengela futhi lekhaya elamandla elephawu le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami angidingi ukukhumbula mina ngumprofetha ngiyona inyanga ngisonisa ngoma ngithwasisa ngithwalise angiphehle amagobongo angiphothuli ngangezwa ukuthi ngithini ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo ugcwaliswe ngamandla ngigcotshiwe ngigcotshelwe wena ngigcotshelwe isimo sakho kunebhengela ebiza u-3.5 la ekhaya eyokwenza izinto zenzeka ungaqali indima endleleni ungafinjwa muntu ma uzokwenza izinto uvimbeke uqale izinto ziphelele endleleni lalela awuvimbeki ke ma uphethele bhengele le phawu bhengele la mandla 3.5 ayi ekuchazela yona ngoba vele ichazela abantu abalithengayo uyabhukha ukwazi ukuthi uhlale nami phansi dlala lampela ulithola kimi nje ngqo lona awulitholi komunye umuntu bese kuba khona elinye ngaba ibhengela ngaba yi-class u-7.5 lalela mina ngizokuphakamisa mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona angizwa ukuthi ngithini mina ngisho sebekutheni bathini bathini lalela le nto izokwenzeka le ufuna ukuyenza izokwenzeka nginika isineke nami angijahile nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili okay kakhulukazi leli lika 7.5 noma i-necklace yakhona ne-program-ke enayo ngizozisho-ke iy'nhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize period of 3 months period of 6 months sisazokusebenza sisazokusebenza bawozi bemangale bethi kathi sekwenze njani manje sisazokusebenza ngisazoqhubeka ngichazeke lolu hlelo lapho khona umuntu angena kulezi nhlelo yika-3 months iy'nhlelo yika-6 months mina ngeke uyabona kulezi zinto manje zokuthi wena ukwazi kwenza izinto zenzeke le nto yokuthi wena usudlala abantu udlala abathakathi udlala ngisho nje abantu abasafunda ukuthakatha bafundela kuwo ngisho abathakathi

Siyabonga. Iwashaba emhlophe kweqe kweqe isibulale isichitho esikuwe ngaphakathi. Ngoba lokhu kunuka komoya kwesisikhathi kuba yichitho. Yebo baye bechaza kwesisikhathi ukuthi kusukwenzakalani kwenzakalani kwenzakalani. Kodwa uzoyitholela le. Ishaya amazinyo abe mhlophe. Same time mina ngikhuluma ngezinto za same time manje hayi ukuthi azomhlophe kancane kancane. Abamhlophe kweqe uqeda manje ngokuyisebenzisa. Uma uxubha ngayo uxubha ngayo uhahaze ngayo uhahaze ngayo ngiyakutshela nokunye ke okwenzayo ngayo. Same time amazinyo abe mhlophe khona manje. Umoya lowo hayi nya finish. Una ukukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu efuzo kwabantu kuba lena inkinga le esingakhulumi ngayo. Kodwa ehlupha abantu abaningi. Ngizophinda futhi ngikutsheleke ukuthi omunye kuyakwenzeka ukuthi unezilonda ezilapha emathunjini noma unezilonda ezikhona lapha ngaphakathi. Hey, lama products ami aqeda nya apholise lezo zinto lela ezenza ukuthi umuntu abe nephunga. Ukunxwaya izibala esebankanteni kanjalo kanjalo. Nya yintsha sha. Wena ukufisa iphunga nje emlonyeni noma amazinyo akho agqwalile. Noma amazinyo akho awaqinile uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka uzothola le product iyawa amazinyo awaqinisa amazinyo awasha emaqeqe iqede moya omukayo iwuqede nya hayi ukuthi ngaleso sikhathi iwuqede nje ungakusaphinda kube nenkinga yomlomo olukayo ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo leyo inzima kwenziwa nokuhlela ubeke isandla la ngoba nawe uyayazi inkinga phela uyabona la siyalekelelana la kufanele ngampela ube umuntu ube right sibe nomavuthulula ke la ekhaya okuvuthulula yonke into okuthiwa ngampela ikalile xa kwezichitho xa kweyini uthole mavuthulula bese uthole umaqondanisa ke uma ubona into zakho ngampela ngathi ayiqondani sabathe yaqondani khona umaqondanisa izinto zakho ziqondani kuningi bakwethu uthole noma 1000 le product that insebenzo yemali ma 1000 ma ukuthi imali iyaphila imali iyakubalekela uthole ma 1000 ake ngikuthandazele ngoba isikhathi sesibanje awuthatha amazinyo class ngaleli minithi nje lilodwa gijima ngiyazi lilodwa leli minithi ngiyakukhulekela manje uNkulunkulu wami uzokwenzela umusa uNkulunkulu wami uzokuhawukela oh amtholaphi uNkulunkulu njengalo uNkulunkulu khona sibalele namacala ethu kuphila kuye kuhlala kuye kunokuphila okuphakathi siyambonga lo nkulunkulu ongafani nonkulunkulu wana abagcwele emhlabeni ongumnikazi wakho konke ongumenzi wakho konke okonke kwavela ngaye owu ongunkulunkulu onamandla nowazekayo sesithi nkulunkulu wenkulunkulu wena owaziwayo mnikazi wempilo nampa abantu bakho ngiyabakhulekela ezidingeni zabo ezinhlobonhlobo nasekuxhalekeni kwabo bathwele imithwalo bayasindwa owu benzela umusa nkulunkulu bangahlekwa ngabantu baze bababuze ukuthi kati seshonephi unkulunkulu wabo baba yenzela ubuhle kwegama lakho ngikhulekelela amanzi kwabe kusaba ngamanzi ajwayelekile kepha kwe-healing water mawale nozifo alwe nomoya babi owu abaphilise nkulunkulu wami ngiyazi ukuthi kwenza konke futhi icebo lakho umeke lifini you are alpha and the omega the beginning and the end who are then is to come we bless your name we acknowledge your lordship you are God indeed alpha and the omega lord we appreciate you we acknowledge your lordship oh God in the powerful name of Jesus we bless your name siyabonga siyabonga siyabonga siyabonga siyabonga siyabonga siyabonga ufanelekile uyadumiseka thatha lamanzi uchele ngawo ecikeni kwesikhashana waphuze kancane ukuze akulaphe izifo uwasebenzise manje uwaqede lamanzi anamandla agcotshele ukuthi akusize khona manje in the powerful name of Jesus ungakhohlwa inombolo zase-ofisini lami u-079-635-1813 angiphinde 079-6W5-1813 kanti inombolo yami 082-098-1282 phinde 082-0

ukuthi yazi ukuthi wafonelana manje. Musu ukuthi nje mawufuna amandla ungazi ukuthi amandla yini into oyifunelayo. Lalela mina ngizobengizokubathisa amandla okuphumelela, okuphakama, okwehlula izitha zakho. Ngizokubathisa ngamandla okuphakama, okuphumelela, okwehlula izitha. Uyawadinga la mandla. Amandla okwanda. Ngizokulalela uma ungeke wande lawo mandla lawo. Kusho ukuthi lawo mandla awaphelele noma awanalo usizo. Wande ngokwengcebo, wande ngokwemfundo, wande, wande, wande. Ukwanda sikudinga kakhulu bazalwane. Uma ungeke wande, awanda lawo mandla. Ngoba amandla kumele ahlule izinto. Amandla kumele akuphakamise. Amandla kumele akwandise. Ngayo yonke indlela ofuna ukwanda ngayo. Amandla kumele andise ngisho umkhawulo wakho. Amandla kumele andise ngisho imfundo. Andise ngisho imali uyiphethe ngesandla. Amandla kumele kwayona imali ayidonse ize kuwe amandla mayisekhona. Aqondanise namathuba azokuphumelelisa abantu. Ayi, ngizobeka le nto mina ngaleli yalanga. Ngizobeka nje le nto kuwe. Ngithi uyangithi mina ngizobeka le nto. Ngoba amandla asuke ezweni elingabonakalini. Asebenze ezweni elibonakalayo. Ngizocela ungiphathele into ekwazi ukuphila ezweni elingabonakali. Iphila ezweni elibonakalayo. Lawo ngamandla. Ngiphathele amanzi ngothubile. Phathele amanzi ngothubile. Ukuze mangigedela le nto ihlala kuwe. Amanzi ayimvelo enamandla ngendlela emangalisayo kuyo yonke imvelo ekhona. Uma ukhuluma ngemvelo enamandla, amanzi. Yabona amanzi ayakwazi ukuphila ezweni likamoya. Ngoba ake ngikutshele, amanzi aqala ewumoya. Ngiyangihlale ngisho leke ukuthi uma uthatha ngibhodlela elinenalulu. Uliphefumulela umoya. Uthi bese uyalifaka. Ngokuhamba kwesikhathi uzobona sekunemjuluka namanzi la. Ngoba amanzi awumoya. Yiwo kuphela amanzi akwazi ukuphila ezweni likamoya aphinda phela. Aphi abe umoya aphinda abonakale. Amanzi kuphela akwazi ukuba umoya aphinda abonakale. Ngithi ke uma ngizokubathisa amandla ngicela ungiphathele amandla. Angisena ndaba-ke ukuthi awompompi noma wani. As long as kungamazi ngiphathele u2 litre kwamanzi. Bese uphinde ungenzela nansi. Angithi uyabona ukuthi manje sesiya ngasekupheleni konyaka. Ubhalela nje izinto ey'nhlanu. Okuyizo, niyazi uxakwe izinto ey'ningi. Kodwa ngicela ungibhalele izinto ezinhlanu. Okuyizo ofuna zilunge. Zinhlanu nje kuphela. Kulezi zinto ey'nhlanu. Ngithi mina asibuke umnike u-October bese unginike u-November, unginike u-December, unginike u-January. Bese ubuye uzakile ungitshele ukuthi impilo yakho isafana na. Unginike angithi uyangizwa. U-October uzonginika u-November, unginika u-December, unginika u-January. Bese uyabuya. Uzongitshela ukuthi impilo yakho isafana na. Phela kuyona into yokudlala le ngizokunikeza yona. And ngifuna wazi ukuthi amandla khona. La kufana nokuthi nje ngifuna niwanambithe amandla niwezwe.

pass up. Ino makonda nis. Katufuna ngini. Ngithi mina ufuna ngini. Manje katufuna ngini. Ha? Ufuna ngini, ufuna ngizishintshe umqondo. Ngithi mina kuyikhombo yakho ka 550. Singabali lezi zinto ezamali. Kule khombo. Siyakwazi ukuthi kukuswayiphela sikwenzele iphenela. Ukungabe umaqondanisa noma kube yiphenya. Singabala ke nawe uthi eyamali. La kukhona ijuice phakathi. La kukhona usawutobo. La kukhona maqondanisa okukanye. Kungaba iphenela. Angithi uyabona. Ngoba phela senzele ukuthi into zakho ziqondane kahle ngendlela. Uma ungabala nje uqondanisa, uma qondanisa u-350, ujuice u-200 rand, usawoti u-100 rand, kusho ukuthi ufunani kini? Kusho ukuthi ufunani kini? Ikombo 550. Kanti futhi ikhombo siyakwazi ukuthi sikufakele nebhenel. Angithi uyayizwa leyo nto leyo. Uvikizitha ibhenel. Kusho ukuthi ngampela ke kuyikhombo kuyathiphilizwa kakwethu. Kuyenzeka futhi sikunikeze i-option yokuthi kuyikhombo imaphi ama-product akwazi ukungena kuyikhombo ngenxa yami yokuthi mhlawumbe uthole ukuthi lenye ukhona i-product onayo. Uyakwazi ukusho bese ubhekelwa ukuthi lento ongenze kubuye ifuna ikhona ni kuyikhombo. Angithi uyabona. Amakhombo ethu siwahlukanisa kawu-2. Ukhona le khombo le ehlanganisa la uma product kanjalo. Bese kuba khona ikhombo kamprofeti eyabantu bama 1-on-1. Ngoba ngizobe ngiwenza ama 1-on-1 ophongolo. Nabo kuzo zonke futhi indawo ngizobe ngiwenza ama 1-on-1. Kuzobe kukhona ke ikhombo kamprofeti kuma 1-on-1. Ma ufuna ke ukuthola ikhombo kamprofeti kwi 1-on-1, phatha 1,000. Ngoba umprofeti uzokuhlolela abese kunikeza ikhombo kamprofeti. Leyo angibheki ukuthi wena udinga i-product yamalini. Ngikwenzela nje ngokuthi uyayidinga i-product. Wena kumbula ukubonana nomprofeti ku-350. Already wenza u-750. Kodwa ungayithola uphuma nama-product vele 1,000 noma ngaphezulu. Right. Uyakwazi ke futhi ukuthi ungene kumprofeti ngo-750. Sihlukaniseka u-2. U-1,000 rand umuntu ofuna ngimhlolele bese ngimnikeza ama-product. U-750 asihloli kodwa ama-product uyawathola. Angiphili. U-1,000 rand siyahlola nokuhlola. Siphinde sikhiphe nama-product ngokungawabali ukuthi amalini. Ku-750 asihloli siyaxoxa bese ngikukhiphela ama-product aqondene kusukela ezingxoxweni zethu. 750 lowo. Ya. Unkulunkulu wami akanibusise ke. Unkulunkulu wami ke nisihambe emoyeni nje. Amenzele umusa aninqobele.